manam. Ko we chene manam. Ma bon fe ko we chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru suban seni sukale kinaga. Dengaru wonguni me nyanam babe na wonguni.

Tomadroga da yagarun talat. Zarrafa kaki zarrafa. Wandeleng na ta karo. Zarrafa.